sa suwarga fuck itaku sapi asuang ato kukinalaw lawang ang mga ayakin siya kwa kamayamayan ni ko ikamapatso na kinakula ikatsamikat sa vaitang noy nga nga takamasi itay majo sadak na nung ako fa kung kumasi tayo masyo.